0: Lina lem, makuantes ko slangkil. Nagtatruang sbanungkil, chiskunila hune sa gwip. Lina lem, makuas banungkil, likirunak jela chol. Liratin li Dios na siye. Lianita rakta kwang snalep, tentonak ta shuaru likakwa.
1: Que tu mente es insondable.
2: Lina lebain nashkea kwe la poktesibalatin sail cholehil 104.5 FM.